akuti zvinhu zvavhuta. Kudinditani mwana yakulira pala. Kuri sinengakuzeni chinai. Nchakuti basi pitirizani kugwira gwira. Pitirizani utamanga tamanga. Mulovera ukumutere iyai kapena nkagulitse yaka kapena iyai nkamange milimo wai nkamwete udzu. Pitirizani ndito kuti mwanayo adi.

Mrs. Salvi umweyo mamunayo ngwangu tsapano. Ah, mamulekerera mamuna. Bechitikatire poyo zikalipo bzinthu pafupi. Bzili balala balala mbatadziwa kuti njala unzagona nayo bzinthu. Unzagona nayo unzasaya chakudya kani. Ukakhalana kumbiri mbolosa untumbatasaya kutumbatasaya ne ne ne. Na na kangwe njiko kabodziko mbatasaya kani mbaibo mbaibo dzodzo. Mwone tu mnziwa ni kupasani kashinzano kabodzi. Adafuna kuona mbodzi kuti kodi angashitetani kuti wantu atsogole adasauka. Ndiye munthule adakhazikisa anzash kutsogolo kwa bvunza imwe. Nipani nifuna kuti wantu atsogole adasauka. Nipani ngashitetani. Alamuka mbodzi. Alamuka. Ati nipani nzeri yangu njakuti mukazikise dzakule dzeresa. Mukazikise dzakule dzeresa. Akapata basa. Kwenda kamwe dzakule dzeresa. Kukule anchoka pamwe na mangawa. Atukwenda kapata basa ukwa ukwa fialikale uku. Ndiye amparabasa basi parabasa basi parabasa basi parabasa basi chibu alibe ntawe nsolo utawone nsolo utakonze bzinthu bzashe iye amparabasa basi parabasa basi parabasa basi roke ndabva kala iwe bombo muka tibvi munanga damuka ule damuka dalewa uti nipanoni ndilikona kuti wantu tatsogola dasauka njira nchakuti waombani. Anga tambira kubiri amba fune bzinangu zapa zaulu kubiri ya wili amba shebe basi amba fune kwenye kwenye bzintu kusiana na kubiri ya mga aru kuina hile basi akatimizirido kuona bzinangu basi maroja amba funa tumetu amba funa tumetu amba funa tumetu chiba nza kustari bzinangu mwenda kakula bzinu basi zashoka lero kakula zashoka lero shimaso maso kulalero shokalero kakula shokalero kakula shokakula anayakale kamiza kakula bombasi ro ro kala ndab iwe bombo pakana munango omwe ndiye akala pita basa tsano papa mbadzokale kuti munthu nyakupita basa tsapano papa mbafuna kulalewa pa mtsonkhano adasiyana na wanthu omwe ndo adapita kale kale adapita kale kale mbadzira kuti ndikalalewa chefi ambafule kuti ndilapalale iwe pano uyo ambanyamala tsono omwe apita lero akanatudziwa chinthu amake ken ten palavra para falar ama kwiza boko yeo adamuka mbodzi wakumalizira wa chitatu lewa tibvi kuti nepano nanzeru ibodzi kuti iponi kuti wanthu akhala dasauka menshi mwakhala dasauka amba kumbuke kuti iwa mfalini atiwatitani bwerezera pomwe ati iwo amba kumbuke kuti amfalini. Pakono kuti iwa nkumbuka kuti anza falini. Hani nzashita mangwana. Nzashita mangwana. Nzashita mangwana. Nzashita mangwana. Nzashita mangwana. Nzashita mangwana. Nzashita mangwana. Nzashita mangwana. Nzeri ya kuti ni falini. Nzati nzashita mangwana. Nzashita mangwana. Nzashita mangwana. Nzashita mangwana. Nzashita mangwana. Mpaka nakufa na yosita shintu. Ula da mnyanganisa. Ada mnyanganisa. Ula okay. Wakuyamba na washiwiri amwa nzeru zao zibu parabasa. Ya parabasa njii. Fomos incutidos a ideia de eternidade. Munsoro matumu, muntu aliense, munsoro mash, amba kumbuka ni muntu wa muyaya. Anfalini. Amba kumbuka kuti, teni ni mamuna, amba kumbuka nkazashe ndi aniyamba kufa, wanawashe ndi aniyamba kufa, azuluashe ndi aniyamba kufa, azibabashe ndi muntu ana moyo. Teni mkwashikazi. Amba kumbuka, dayashe ndi anayamba kufa, wanawashe ndi anayamba kufa. Chipo kukumbuka kuti niambandine, ne. Fomos incutidos kwa idea de eternidade. Kula kuti, mbakala ninga kuti umfalini. Mbakala ninga kuti umfalini. Yoyo nzeru, njapezi pezi. Na tangwe nzeru ya kuti, ndika nao moyo, ni nzero ni nzashita mangwana.
nzeru ya kudzwa kuti mangwana yanzwika lini palibe adamuka mangwana munthu ambamuka lero basi dzulo lidapita kale palibe ungabwerere dzulo mangwana yanati kufika koma munthu ambakhala lero basi lero ninge akordo amanya o passado já passou, o futuro ainda não chegou. Você só vive o presente, o aqui e agora. É a ideia da eternidade. Adalewa mabasa, adalewa nziri yomweyo, ninyabasa kadapita basa lero. Lewa ati verawa, antu rasandu asauke, bionesa. Kumbuka yu amfalini, basi. Muntu hanga kumbuka yu amfalini, ambarani zaishita mambana. Sia mambuka mwoya kanao. Mwenu. Koma jifurikana kutimu viveri waki e agora. Quem está feliz é aquele que vive o aqui e agora. Você não acorda amanhã. Ninguém acorda amanhã. Sempre acorda-se hoje. Mangwana makwesha mano munirewa inde. Ontem escovou dentes? Sim, escovei. Hoje escovou dentes? Sim, escovei. Amanhã escovou dentes? Você vai dizer não. Porque amanhã ainda não chegou.